0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Asa naman itong ako, Sunoydir? Ako para ba itong itari rong Domingo? Kay Dunoydir be? Naaramang ganda diri ba? Mag-uragay na ako itong ipakaon ganyang buntag na wala na. May tukar na po ni mga kawatang Sunoydir. Pabarangay ko yun na. Makadakop lang yung kawatang Sunoydir. Kanang nanguhas akong Sunoy, buntan ko yun ang kamot. Pantay lang yun na. Asa naman ito akong Sunoy ba? Kahit sa may nanguhas akong Sunoy. Sunoy ko, asa naman ka Sunoy?
1: Hoy Kanor! Sabadya! Ako'y nagsamaw si mong manok! May pa'y mong manok no, may gikaon, kami wala! Masam na iti mong gikaon ganina! Mautoy mo ang manok! Nga, palag ka!
2: Darling, pagkalamig, hindi mo masabaw ang manok, darling, ay! Daan paligidin ko, mantong nalami kayo! At ako, gineksunoy ang imong isabuan! Lamihan yun, hindi mo mulutong sinabaw ang manok, darling, ay! Mas lamig itong ginaghanin mong kamungay at itong sayote! Wala ko itari ng Domingo.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: May gimmick barkada ngayon. Kaya lang di ako kasama. Okay lang. Sanay naman ako iniiwan eh!
5: Hugo pa more!
6: Dahil you want more,
7: we give you more.
8: Gusto ko yan.
6: More sa sound trip.
7: More sa laugh trip.
8: Ang kulit-kulit mo.
9: Oh yeah.
8: Oh yeah.
6: There's definitely more.
7: Definitely more.
6: Sa umaga.

Mahirap mag-let go ng taong mahal mo talaga. Pero mas mahirap, humingi ka ng pera kay mama at papa pag galit sila. Sige, try mo. Try mo! Try mo lang!

0: bali ko ni Danny ang ginbakal ko nga DVD, oh.
1: Ano ang problema,
0: oh? Why may nagagawa picture nung kag why man sound? Kanugon, Danny, oh. Nami, Danny, kido. Suspense ang iya title.
1: Ano ang title niya?
0: Ano ni man? Lens Cleaner.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tutok nun koan mga bitun! Asin itatao ko sa imo!
1: Pundudang! Day mo nga ni nadudugol yan na luknog mo! Bitun pa daw?
2: Ay, sorry! Day ko aram, luknog pala na gusto mo!

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ubay! Nindutan ni diri ako!
3: Maayog okay po na diri day! Wala ka nagpo silang TV diri brad!
4: Uy! Sanay kay bago ilang bidyukihan! Okay kay ne!
5: Sir, ano na yung order? Tulog ka beer o isa ka lady strength?
3: Uy! Anong naamay yung lady strength? Kasi nag-order yung
2: lady strength ba? Sir,
3: nag-order pera kong order?
6: Oh, pera ko na ko
2: na ba? Pera kong order ba?
6: Basig si Mang Kanor!
2: Basig ikaw, Mang Kanor!
4: Pusay ako! Paimnon ko yung lady strength, kalalaki ko! Gibayutan mo ko, ha? Pagtarong mo!
3: Okay. Eh, bay, alis din na nabay. Anong nagdala-dala mga gladys drink din yung mga aktor mamitanan? Upat ka buk. Luwagi, alis din na isa ka beer.
5: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ka-order ng mga chika babes?
3: Kandi!
2: Kandi! Ano kong inahan?
3: Tali, dirigang. Kandi, kay sabak-sabak din na yun.
2: Kandi!
5: Tulo na ka, chika babes. O, usa ka aktor.
6: Aktor? Kinsa ba'y nag-order aktor? Na, kani man ako, aho?
7: Bitaw!
3: Na, labaw na ko! Kani man ako, di ba, gang?
7: Siyempre!
2: Ah, mas labaw na ko, kari ako, aho!
7: Yes, sir!
2: Chabi-chabi!
3: Na, basig si Mang Kanor!
4: Oh, usay ako, kaloko mo sa kuha? Lalaki ako ordero nga, lalaki mabog ko? Kaloko yun mo sa kuha ba? Kaloko yun mo ba? Pagtarong mo! Pagtarong mo! Gibayutan mo sa kuha pagtarong mo! Ikaw, waiter! Kaloko dugas ko ba?
5: Sir!
3: Abay, pag-ausan na lang, abay! Pag-ausan na lang!
6: Pasensya na ka, Mang Kanor! Sige na, mag-bijoke na ta!
2: Oh, tara! Are we survive mo din eh? Kasi may nagpili ani?
3: Nambutoy! Kantabre ko kami survive!
7: Uy, wala mi anak!
8: Na, wala dyan po nagpili!
4: Uy, wala po ko nag-orderan ang katahan na!
2: Oh, naana mo niyo! Mang Kanor, ikaw nag-request ani?
4: Usay ako! Madabay, nitugtog ng I Will Survive. Ayaw ko ninyong pasangiling ang mag-request ko pambabae ng kanta. Pakantahong ko ninyo, anak. Kalokong yung Moskwa ba? Kalokong yung Moskwa! At first I was afraid, I was petrified, thinking I will survive! Yeah! Oh! Oh!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Sana hindi ka si Lolo. Yung lolokohin ang pag-ibig ko.

0: kanang dong, kanang kwan dong ba, kanang... Oh, unsa, wala kay manunaan nga pick-up line? Lagi dong, uy, wala yung kuy mauna-unaan nga pick-up line. Sige, magot ikaw akong una-una. Ay!
1: Ana!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tiara, pagkasiksi. Uy, ang mga Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Uy, na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag, uy, arang kasiksi, manani nila, uy. Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Matingan kong darling, wala yun. Wala yung hulmang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksig, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko ni mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: At, pa naman, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugang tanaw ng mga siksing of pictures din, ha? Bantog ra mabilar ka, unya inig ka buntag, gahi kay kapukawan!
0: Darling, kani mga bayhanan ni, tanawa na ko darling, sus po yung gaba. Wala lang yun na uwaw, anong ilang ibang buhat. Na, tanawa ng isa eh. Na, nagtupis-tupis. Murarabi yung angayan, sus pagkaway angay yun darling. Oh, napaisa oh. Kimpi, kimpa ah. Pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wag yung pulos si mga bayhanan ni. Kaya ilang mga pictures, wani pulos. Pang-i-resone ko ni tanan, ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, wani naman po ni pulos ni.
1: Wala ni pulos, ha? Sige. Ako nang ipost sa Facebook, arong ibaligyan ako ni pagkaugma, arong dili na ka magsigig internet.
0: Daling, ayaw, daling, maloy ka.
1: Matagam yung kakanor, matagam yung kakuhangang ka.

0: Número uno.
1: Número uno. One.
0: Uno.

kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Biarap giburut kampunap bagai garap para pinoksot letrang ay 24 ay biarang budat kirap papam budat up duray na bingo
3: yes bingo
0: pinyawag si bingo si Jimmy ano ba
4: kanor mangulit nalang tambigay gutom na kayo ko ba wapad yung kadaog tutoy na nitihan ako
0: ma kumuli ka sayang kayo kamay ngantos lang na anam magyud na sa bingo, pag imuhang time, tanawar. O bingo lagi ka. Oh, kada sunod mula, imuhan na na.
2: Letrang G, sa Sintay Uno.
3: Bingo!
4: Bingo! Anwar, hodyo ko ka na umbay na unta na niya.
0: Antos-antos lang, may antos lang lagi. Sunod mula, imuhan na lagi na. Balikan lang tika. Mag-rosery sa ako para sabay na lang taguli. Kaya naghulat na si Darling, nag-text na.
4: O sige, balik beda yun, ha? Lain na ako paminaw, imurag na aksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na pagyog kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako niyong sunod makadaog, ani. Ingon si kanon, hula to na nakok na ako na ni Bula karon.
2: What? Letrang B! Yes!
3: Yes! Bingo! Bingo! Bingo!
4: Nagsila na lang ang bingo yap o kadaog. Huwag na ko kapamahaw pa ni Untog pa ni Hapo.
0: Uy ma! Uya! Nakadaog ka ma! Usa na ba ng kao na ba nagbingo carding akong gangan?
4: Kanon, gigutom na ko mong sikit-kit na lang akong bingo card. Niyapay pula ko na ni Tunlon.
0: Nagkurog-kurog na. Napas mo na yung kanahan. Wala nagtas mi sa zombie. Napas mo, tinulag bingo.

0: Pagdiyang Yemi Choy!
1: Pagdiyang Yemi Choy! Sa Linsa Appliances, School Supplies, pagkaon kag gamit sa balay!
0: Pagdiyang Yemi Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yemi Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yemi Choy!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, kamakal ka ni Choy Pansit Canton.
3: Ano nga flavor?
2: Ang hot and spicy, Choy. Hindi pareha sa relasyon, amon. Naginapamugnawan.

0: usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Kano, dinitagi o.
2: Kasi pagtuon ni Maskwa, bugo. Hoy, fire exit na diya. Diya mo agyan kayo.
1: Punta, may.

0: Tagpo ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo yasundun si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Tay, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam man to'y tatay niya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tiyo, para!
1: Mababa na tabi!
0: Siyempre, manong mababa, alam mo magsakat giraray ako. Ano yun? May second floor yung jeep mo? May second floor? Sino ako magsakat? Sa taplod?
2: Grabe pa sa'yo rin.
0: Taplod?
3: M.O.R. For life!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nahugat naman ang baso niya.
3: Kutsay, nahugat ako pa. Kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kay pabor kayo kay Tuag Manila kung sairon.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Bantog na!
2: Ay, shot na, shot!
3: Mga brother, may excuse na ko kadali ha kay mo video call raman na si Commander karon. May nang tubago na to para way sabit.
2: Pantik na, brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlo?
3: Di man ko para si mo nga iso. Madamay, nag-ring nang akong cellphone. Mag-video call namin sa akong kasawa. Paghilo mo ha, ay mong saba.
5: Hello, Kanor. Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
5: Unsa man ka nga? Dudut mo na ni mo cellphone si Moang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Moang Nawong. Basi nagpabadlong na pagka dira, Kanor, ha?
3: Wala, darling, oy. Katulogon na lagi ko. Sa may ngit-ngit at ita dali. At kay ngit-ngit. Oh, dara-darling, oh. Kinamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
5: Aw, siguraduha, ha? Ngawa ka naglaag, ha? Bantay lang yung kasako, ha?
3: Wala lagi, darling.
5: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Yes! Woo! Pabor na kasto, man.
2: Padayo na!
4: Shot!
3: Kasi oras, Scorpio, eh. Lao na. Scorpio, ikaw alas itis buntag.
1: Kanar! Alas siti sa buntag, nagyaday kay balak mo ulit na.
3: Mandamay, ang akong asawa.
1: Nagtukag, wala pa ko kauligi kag Manila. Tara na, ulit na, balay! Dali, dire!
3: Agay, dali! Agay, dali! Pwede ko! Agay, matangkag akong dunggan!

0: di yung kumadlok mahulog basta kauban ka doon. Ha? Ano man? Alang kay kung mag-uban bitaw ta, galutaw-lutaw yung kuban.
1: Ana!

0: Pre, amigo magita, ipasalit ko kani mo nga bisag unsa imong huwamon gikan kanako. Pahuramon tagyo ka.
1: Tinuod ka man kanor? Bisag unsa?
0: Bisag unsa. Akong ipahuram kani mo, pre.
1: Kini man kanor, pwede ka anako ni huramon?
0: Bisag unsa lagi. Akong ipahuram kani mo. Time sa, usam na imong gustong huramon.
1: Mamahimo ba na kung huramon ang imong asawa?
0: Sige, pre. Ako nang ihatag ni mo. Pakapinang pa na ako naglog. Panabay, ang aking asawa.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang. Gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Gumising ng maaga is good! Pero matulog ulit is better!
1: Maride!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: My only radio.
2: More sa hapon na.
3: Isa pa.
4: More sa hapon.
3: Isigaw mo.
1: More sa

0: but you're just a boy.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlok pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon.
3: More music. More music. More variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.

0: Okay, class. Why do birds can fly?
1: Okay, doon na may pag-o, Sir Canor.
0: Very good. Nanong makaon man ang tao?
1: Okay, gutumon man, sir.
0: Very good. Nganong bright mang kabitoy?
1: Kay gitunluan mo ko sa kong katapad, sir.
0: Ba't naman?
2: More music, more variety.
3: Nakaka-relax to the max.
4: Whoa.
3: Let's get it on.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang. With only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: ginapanawagan ang nagkawat sang kanding, palihog ibalik ang kanding kay kinawatan man ina. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Pang maramihan.
3: Sangga
2: sa tugtugan.
4: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon. Ang pinakamasarap na Everything On It radio show. The Fully Loaded Barkada Mix. More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ay, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Ay, may gwapag bisiksi naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mang Kanor ba ya? Huwag yun ka na, otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asinso na magugayo ka. Nakita ang tikatong may aging adlaw na amang kay Kuyo ng driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katong nakunot kang ang naong.
1: Ay, si Mang Kanor ba ya? Unsa bagoy driver nga? Ako aman tong bana. Imong kumpari, God. Si Boy Salto.
0: Ay, naman.
2: Turn your radio up. You are listening to Mix of Ra.

0: Wala ka batasan nga pag-anak? Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa na ibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, mapsi! Bata, umalat mo!
0: Wala ko bata!
1: Mapsi, mapsi! Dugo, bala ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, mapsi! Unod, bala ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, mapsi! Inupta mo pag-ani ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.
5: Hugo pa more!
6: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak na lifeguard. Kit adam na minsan ngay. At dati nalmer sang apulo da. Injak amo te aramidag.
2: Nga.
1: Suti na ramid ko, alphabetical. Kanya ngay, natay ni Zamora.
2: Ouch!
3: Maride!
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis!
4: This is More Saga B Express.
5: More Saga B Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Ayo, ayo!
2: Yes, Mang Kanor, unsay ato?
1: Muchacha ka dai?
2: Yes, Mang Kanor, mutanggo og bubugi pag yard.
1: Ay, amay!
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on my only radio.

0: kabalukan dong akong kinabuhi dong usa na lang yoy kulang dong ba unsa man kanang ikaw
1: ay ana

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hugot pa more!
2: Buti pa ang elevator! May GF!
3: Hugot pa more!
4: More music on my only radio now.
5: More sa Gabi Express.

0: Alam mo, magaling ang tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siyang humukay nun. Wala yan sa tatay ko. Alam mo yung Dead Sea? Oo, siyang pumatay nun.
1: Bah!

0: Usa, que sa iba na na, que sa.
1: Ang akong boyfriend.
0: Gihimo ba na niya against your will?
1: No, Dad. Gihimo niya against the wall.
0: Pandamay.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Apare! Mapadaraga ka man!
2: Day pare! Mapadaraga lamang!
1: Pagula ko, mapadaraga ka!
3: Una yan naman sa dumang bungong.
4: Joke only!
5: More fun. Right here, right now. More fun. Only radio. More Sakafina Express. More.

0: Ano man ang problema mo, iho?
1: Dok, may problema ni Guru Dulungan kudok mo muta ko nung differentials ni. Bisa nutod kudok ni nung kukabati.
0: Ah, mogule. Ate, are. Irisitaan ta ka. Emnon mo niya, 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
1: Dok, epektibo, gintundok ang hinatag mo sa akon ng bulong last week mo.
0: Ah, gali. So, butsilingon. Nagtunog ng imo palamatin ang subong.
1: Hindi dok ah! Nagtunog na ako nutot!
2: Abaw! Puwerte!

0: Wither!
1: Yes, sir.
0: Ano ba na klaseng toothpick ni nindo? Saru-saru ina sa nanganip, madali po kumari!
1: Dahil ka po kayo tao, sir, magamit. Ikas na nakabari kaan. Nakulog po kaya nagamit, dahil man na napabari.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom gid!
1: Katahom sang ano pare?
0: Katahom gid pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton? Ina ang but mo silingon?
0: Hindi ah! Ang ido nga dalas ang babae!
2: Nga! Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor. Siya! Huwag kay puhangol niya pagkada!
3: Masaylo ako, tay. Tay Kanor, masaylo ako. Wala dyan ako, gituyo, tay.
1: Huwag gituyo! Ano ni Piyong kang kanahana ka? Ano ni Piyong katanawa? Nabuntis sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Buhina. Kimahal ka na mo. Kihasal na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung ibalos ni mo ka na mo. Maulang na!

0: sagabahan na ng paumbata.
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: O ba? Anak ni Mayor? Wa man ka nag-ingon. O, dugay man po kay kamusulti na yun. Ayun na paghila. Kabalo ba ka? Pag ang babay buntis, diliangay magulaan doon. Para si Bibi, magbali pa yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailon ako ni mo?
0: Wa pa ka ni Sulti. Ipasailon na di ka. Sige na. At lo nang i-plaster kay mo bisita po ng aking gumpari ni Ray. Nanadyo kay gumpari nga Mayor.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hoy, lalaki! Anong inatlok-tulok mo sakon? Natripingan mo ko? Nagapahan ka guro sakon,
1: ah. Wala, miss, ah. Abi ko, anay, gwapa ka. Hindi magali.
2: Abaw! Puwerte!
3: Moral lesson. Hindi magminaldita kung hindi ka man lang gwapa.
4: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3.
5: Miss, ano kang taon mo?
6: Ang inday bala?
5: Anong inday man? Do wala man ko nakabati.
6: Ang inday balang kay Whitney Houston? Amo ni balaho?
7: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pagdiyang init yun!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagdiyang init yun!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang init yun!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang init yun!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Pabakal! Pabakal ice!
3: Ano nga ice baklon mo, how?
2: Ang wala gakatunaw, di pareha sa relasyon namon. Pagkatapos na initan, gulpi na lang nag-evaporate.
4: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Ang ulan parang pag-ibig. Hindi ito napipigilan.
5: Hugo the more!
6: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: sano. Ah, si sano? Oh, di lang may kaila na amigo pa yung kayo, may. Pating galantihan ang dawana. Kinahangkay ko kayo mag-inom, may. Libre na kainom, libre pagin pulutan. Napadyo kayo kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag-usay gusto na akong pangayon siya, ha? Matripangin ako niyang kalo. Ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna na kagalanti si Sano. Munang amigo kay me.
1: Ah, amigo dyan ay kayo mo ni Sano Mangkanor. Kamala ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Na! Wadyo ko kailan na tawhana na. Kay saragin may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganam mo sabay ginom kay lahiog trip. Di, gan may close ang tawhana na.
2: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon ni mo nga kaila ni Sano?
1: Ah, nanang pulis. Ah, mauna yung kaila ni Sano Chip O. Si Mangkanor.
0: O say kaila. Pataka yung kumputong. Pataka kang pasangil. Chip, wadyo ko kailan ang inyong giingog Sano. Ayaw ko rin yung pasangil. Like, hindi may close, sana. Dabay muli na kong buhol.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uy, po, madi!
1: Po, po.
0: Aram mo ba ya? Pag nakakailing ako kibagong kalut na kamuti, permi kong naruramduman so kipadi mo.
2: Ang oh, nata, madi! Arog kayang kadakula?
0: Bako! Arog kayang kaati!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan mong kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugnaw og mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre baliling. Para makarelax ta dire. Mabitaw na nanaw tagsini.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nilami ning salida, mong kanor.
0: Sige lang baliling. Pagkauban ko ni mo, mulami ira ng salidahan na. Nabinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala mong kanor, nagsugod na, nagsugod na. Yan pa, parang kita rin may tao diri.
0: Mahugan niya akong ituyo, baliling, para masulot ka. Para pabor ka isto,
2: Ang kanor, gitugnog ko ay.
0: Mahuba, madali diri. Bukutan di ka sa kong mainit na bukton. Dali agbayan di ka niya. Pagkainit siyang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayanan eh. Uy, luwa na, makaupaw na.
2: Sabaa po dahil na niya mong kanor. Uy, kisa man nag-igham dira.
0: Di man takakonsentrate, ani. Hoy, sabaa kay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Panabay, akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, kanor na. May baka, nagsinisini ka. Napagid kay kauban.
0: Darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
3: Nagpakuyog day, ha? Pakuhon sa mong buha,
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Grabe kay driba, tanawa o. Dako kay na dang truck.
0: Unsa? Unsay dang truck? Dili na dang truck.
1: Kana ba, kanang napulo kaligid ba, dang truck mana?
0: Kanang napulo kaligid, ang tawag ana, 10 miller.
2: Ana.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbab.

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ang presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntag ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, pili lang! Oh, bago pa ningluto ang muang pansit, oh! Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
3: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Balik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mangkanor! Unsa man imo, ha?
4: Hey! Unsay ako, ah, madam? Ikaw ako, ah!
2: Ikaw, gyud, Mangkanor? Jamming, gyud kay ka ba? Oh, unsa man ang imuhang gustong sudan?
4: Wa ko lain gustong sudanon, kundi li ikaw.
2: Mangkanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang lain customer, oh?
4: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O niya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imuhang lumpia.
4: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mangkanor?
4: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mangkanor ba? Ayaw pag-anak ba?
5: Babe, si problema dra, babe.
2: Babe, si Mangkanor, babe ba? Samo ka ayo, sige jamming-jamming.
5: Unsa may problema ni mo, Mangkanor?
4: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
5: Okay, taka? Binuangi akong uyab, ha?
4: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay ka nang imong uyab. Kaya wapa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong tapik. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
5: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinim mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
4: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
5: Unsa man, di ka mo saw-saw?
4: Ah, oh, saw-saw lang. Kung habon pa na ko ni sukang halang kayo, boss. Ay, tawa ka, boss, na dito nga ba po niya?
5: Mangkanor, balik din eh!
4: Pumirot, halang na kay suka. Tapang!
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Come, have fun, and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan tagalog mapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pa nga komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.
1: More classics.
2: MOR Classics on My Only Radio.

0: At totoo, sino gani ang ngalan mo?
1: Si Deroy.
0: Saan ako natawo to?
1: September 9.
0: Ano nga tuig?
1: Kada tuig-tuig.
2: Wow! Puwerte!
3: Classic Oldies.
4: This is MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Pagpuyo, ragodiha, kanor. Dili ka kapaabot o niya gabi eh.
2: Ah, sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Ay, ah, tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trailing. Ah, hinihinay ko kamang trailing. Di na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na gina, nangandam na gina daan. Bisang ngit-ngit pero maklaro na ko yung anino din eh. Di anak ko, hakbagan na ka rin sa pagkahumote mo, darling, nanima ko mang alkampor niya kong darling. Okay na, okay na gapon. Alukan ako yung liog. Pagkahumote niya mo, darling, mabisbisa na gina ako yung tangga o ga, darling. Ako si masimaso niyang tiil. Ali, di kaliskis namang batiis na akong darling. Ikapon ako yung bukton, be. Yat-yat namang kayo ni bukton akong darling. Dugay-dugay na ganyan ko makahikap sa akong darling. Da, pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw mong day na, ba?
3: Daan palagi yun ko, nadyo kay pag nanasa sa kuwa ba? Niya,
2: Dili ma, oy, bago ganing gihikap, tika, kay gusto na kong haplasan, tika, kay hapnot na kay kagpanit, para mawana ng imong mga panuhot.
3: Ha, mau ba? Patik-atik pa yun ka? Dali-dili, dayuno na lang natin niya.
2: Ma, ayaw ma. Dali. Ayaw, ayaw.
4: More classics.
5: MOR Classics on My Only Radio. Ooh.

without a woman or girl. Oh, no. You see?

0: ka, pre. Sa wakas, pre, na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lang ko, pre.
1: Ah, amo gali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gaya po, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Pwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlo pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Nanadyo ko na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Liso na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting daluhan niya ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang kaning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan ni tama-tama yun eh. Inahinay ko ni po-po-o ni Aron, di ko manakpan. Makabalos sa dyan ko ni mong silingan na kahit pati dalaw ka gini mong bangga. Makabalos sa dyan ko ni mong ron.
4: Hoy, Kanon!
3: Panamay, ako silingan. Di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
4: Ay, nasa! Patuko-tuko pa ka? Pintikon na hindi ka muna aga!
3: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
4: Muna aga o papreso na ka!
3: Tingin mo na lang, madami. Ay, padre, kumpadre. Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na gudi, ay. Tabangan lang din ka, kumpadre. Aron dili mo malis dyan ining harbiso ng inyong mangga.
4: Di ka mo na, oga. Pinti, ikaw na ka. Adiya,
3: Ayaw, ayaw, ayaw. Agay, agay. Pulong ko, pulong ko.
5: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: matay pre, hubog naman ta pre.
1: Oh, kay ngon man ka hubog naman karon. Di pa ko hubog oy. Takara man ka.
0: Tanaw ra ko sa mga balay pre, nang lakaw naman ni pre.
1: Tod man ka naro. Baktas naman yung mga balay. Sa may mayo ni man ka naro.
0: Mayo ani pre. Hulataw na lang nato mo agi ang atong balay.

0: Pre, kay sinuto pitbull nga idyo kung dako-dako kung nakahigot sa gwa man.
1: Pre, akong to pre ngaw.
0: Ang pitbull mo tong dako, ginpatray ito sang bisaya kong nga idyo. Gakaya-kaya na idyo mo. Di na tuguro kasalbar ang pitbull mo, pre.
1: Hindi ko na yan magbati, pre. Ayan mo itong batay ni Diyos yung pitbull ko.
0: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At siya truho ang pitbull mo. Nabukog siya sa ginkaon niyang idyo ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!